0: 104.3 siri ya busia fuo yosia ka sebo ya kobu abebo nyume die ena edu suwa ya de ebrehu diya gomu kwa mikumeti kesie minye na ene kusulibi kwa buwa kwa breno mwemia enti ya mwani teote nafe ye mfanshi shaswe ene wani ya ABC agai ewa bebo mu eye amamu wisdom aka Mr. Garlic kwa mi tia mufre nemo mkwa mi kwa jua Sean ena watiso emwa nebra wani Roger awye Awe karo. Aha. Awe karo. Meche se enye gwa. Ofi wiaga. Ewa sandema. Na ofi mwole vya kwa sandema. Eye 26 miles. Na pagansusu. Eye 5 miles. Pepe epe nwe dupanga. Na ampaye ibiga ewa ha. Officials. Ye gwa. Kwa bina safu kantanka. Score master. Ke chila mwofen. Niri miye sa. E nyamene pa. Wani kurubeka wana ye. Anang.
1: Aye, Lucifer Mpoma, Oti, aye, Nsawom, Ankwa Dubro, you, Namia, ye kika, nti bibia da ne kwa mwa, Oti Nsumia, nti nyamia buya onuna, obabe ye fourth wife, Lucifer Mpoma, you.
0: Yenka
1: ya mumi yoko? Yo, Garlic.
2: Minuya.
1: Unuya kwe kotofofru, waba nsumu, una uye fioranti. Mana kwa manasi bibiche na yonko ye nimu.
2: Yo, minu ya ruja uo ho.
3: Mpa chumi wa ha.
2: Yo, Mr. Garlic Information Center, ama sama kwedru ashon, ena oni mieshi anu. Kata we ni tiye.
3: Ma kata mati minu ya.
2: Na okata enu huden.
3: Mi hunshi.
2: Yo, eni enda ye yonsondai.
3: Eno kure, yedi ya da fone pre da bre.
2: We ni mkuma usu unya bebinda.
3: Ude duye uwa suwa, uni mkumu su da.
2: Ay, ene duya ebe su, aba ama wenye biedini, yensu so jansa me ngu ase.
3: E duya siye fikire.
4: Ude duye uye ase ya.
2: Duye uye.
4: Aha, weni
3: mkumu. E duya siye fikire. Ah, mofre tini ase di agorono. Se su, duare uwa, yedi nyansa kweni eyi.
2: Duya esi fikire, anuna ni hini ebe fiye.
3: Abetin performance na kosoro.
2: Ujina abetin asen so animi ento so.
3: Ewi asimu mpenyin se oba tampa ene nim de ene bebedi.
2: Ampa. Ampa oba tan onya edue da na ode ne na ba cho epempem ne ma.
3: Se ne ya Mother's Day. Enti na make us ano. Na oba tan ewofia yembuse ne ne ba gya ne nan.
2: Ya se krokoto ya nka se krokosin.
3: Ano de ye no kure. Ewi asimu, yase,
2: Shwe, efi se, efi imrisanti ya.
3: Ta amudi fwa sasi, sa dana ya manfuwa, anana fwa, ene disiso.
2: Efi ti imrisanti o nyankupon bo ni wiyase no. Ni wiyase ne di ansisa, emu nipano, ena asisa.
3: Uno bicha adi, eno odika yi nyankupon ha. Kachi yansi wa mfengu mna munche nefufra na wasisu.
2: O nyankupon, wafo buso obetu wabo, no we guanse wuko titeo.
3: We are for Nanyan Kupo and Hua, and ye ye.
2: Apate pre a jaqua, when you scat or was in the dino braquagina no my.
3: Sikana, how can I summon this dance near Kayeta friends? And yes, she.
2: A brabo echawet, yes, in Serada.
3: Abuakoko, was a brabona, a bonnet, a bonank or bontam?
2: Only Kuko to a broom and in so.
3: Abuakoko was sending it to your dressing any penny to your trankada or shankum.
2: A cocobata and embedding it in that crocron, a foot to Nibiani.
3: Abuwa koko mpenyifo frene enchua. Waka ahima kochia urubonwa wane mani nina abuwa demu nyinara.
2: Ampa akuko nini neyerenom ahansampe nsansu ugwali futuru.
3: Se usuma koko. Se wanko tu nambre na mwenye mkwana ukona wanyana mwenye bia oba. Etune ya mshishie.
2: Se wode. Se.
3: Efe so ono wanka se ye namu.
2: Se wode sika koko obe chichire akukonshire na wadibeku ubeku uruwe mdiye. Fa chichire fia koko na ino mfantine fiye.
3: Akokoshidi ya wataka se ufano kushuano mfano tu
2: abrojuma ose wafro buwenu nuhu
3: akokoshidi ya kureya wase wakonfuwa komu wa komuni bi sende ya baya akonu baya bibri
2: osisiri
4: ube ya de ba akokoshidi wase ufano kushuano mfano tu
3: mfano tu
4: ya de wasa to biu
3: nanga
2: yo osisiri si kwa sisiri si obi sisi wa sisi ni bi ne sisi kurampo ni be uda
3: andu ya na kure opupu ne pu opo opupa nyimpu opo opunibi na bojo se wo hoy
2: ade e fenti na abrechi odi na akosokuma ebo oneto
3: abo aponchi o se na ewo na chiriba na o kan hu bi abo aponchi o kan hu na ewo na chiriba
1: brebio
3: abo aponchi bema o kan hu na ewo na chiriba
2: bebe kwa abo ani ji na no na ne ba ji na ho
3: abo aponchi o se dwaman kotoku nya ba kofo na ehye
2: ampapa hwe
4: dwaman kotoku
3: nya ba kofo na ehye
2: ampa hwe abrabo at the same rica to yes, I suppose will be baby a jabby.
3: What can he, papa? Young co was a windy and you move a windy agent, and the account quam over the he.
2: Yet, grandma for Swane a cayanum.
3: So, won't fear Benz among Pomanuches own a book, can it?
2: Udi inquire drek, Udi inquire drek, and quawa man for so.
3: Yes. Say ya pamu. Now, when young quanko two chair, and some cofabim.
2: Jat it at it and enjoy when you when you.
3: What can you hear? Me banner man from Chrome Castle and Bube and Yamia. We are Gahini. I see you, I can find you later. I will be Kala Yakum Sala, a lookum of you, a man, why a Balangrizu. Next year, sir, a quada open soon also didn't my make his open quarter
2: tea. A quarter when eating so argent.
3: A boar quarter when eating so a cockroom or none as one in your baby.
1: Ubano, I had the pan and so a columns you for yes, a colabia. Columns you for no soup, a quarter and nitty. Yonko
3: medase medase
2: abofra bo wanso mba chichire
3: e die to e ni ye san de chire
2: ni ani ni ani asemko asemdibia
3: eni e wo ho mba e
2: o chichire no a chichire pinti ani a chichire tenenam
3: wo chichire ni kuntan so wo kuntan nka
1: wabuno
2: yo ani e se o bo ka chira na yeso ya wo
3: wo chichire ne ma duduri si wa wo shuru fiafo
2: kwantimpo mo ba fa ye fa na ho har so
3: ande e no kure kwantim fie free chua senchua ehihan
2: yo ani asabi oni pasetena akoyet se oni pasetena akoyet se mrebo aya na moyuma ebata ho
3: waka ni ye papa papa ofa
2: kechira ho fe
3: kechira ho fe ono oka na san wose so uni dawuru bone ya akakura obo ama oyi wasutie
2: dawuru ene na ba wonkan wo akosem enchire won ho
3: se okoto se dawuru shan ho yi de mo odene ye bom
2: ai e ampa ye mfa owi ata en kokoro no bo
3: se
2: sa sabe we me garlic man kasa na menwe yo
3: se achire mafu mi ni shea o mudu nkwanta ne do mu nkomo
2: ai e ampa bia ni na betene ne de ne waya yeso duru
3: han wa kan ye papa papa dua bia wodi nso wutwa kura ye frane poma
2: ai anyonya makensi ntumago inkobi
3: se okotu se dompe adasumu na so aya susugo ne nimti na ono wada nkompa poma
2: munam tale dompe ne waaye wai na
3: ati se dua batabo ne twa nso ye twa na
2: ampapa ampa madam funda siru oton aponche na modome market onu no bu sa be wechire me o se onipa a woni aye na otse akukọ so kom de na so wa man adua wa man adua die wi no de na na otutu fem
3: madam fubi wo Kingsway wo siesie watches wo santon koredro wono na obu ni bebi se se yapam banchi ahaba atare emawa emfa ponchi adamfo
2: yo and yo
0: wo bo ba
2: ya si atibo
0: mata ni ye banchi ahaba en ye bi aye na ko pa ponchi
1: ko be wi
2: na
1: da ko wi ma ho da country kwa
3: na adu ane no
2: yakọ kwatri kwa so be ma ntoma atie ni din
3: ah se ohini bu a ni oni masisa
2: ena kokura mu so otwa ho ni otwa otiru hie ni na no be so bu ohini gum
3: na se kokura mu won so so be fe wo be si otiru so won so fe so de adu esa wo betare so
2: am papa maami bi owo oyo obata owo kwadu aso ye fle no mama gi onu no bu sa be we kire mi o si anya oha ho na yeyi nwanam
3: na se wo fa nwa na wan wi na firi bibia wo fa e
2: ai ende e am papa se ukosie wa asifunu na ona nti angwa so afa ne dan so bo a obedidi
3: so wa asifunu en fele se obetu wana obetu wadan so wonsu fele so obetu suma na to atwene
2: ai wa asi am fele so obetiti wa cha wonsu fele so de atopa be hia no
3: wa asi nsu won fele so de kota ba ye nkwa ma wonsu fele so obedi na nimu abo ne gragra
2: asu wa firi mu kire se biribi ni wo hu
3: ah ma se magine ne nimu abo tokum na wo ma kwa
2: Oni ma wale nso awonse waase.
3: Ah. Na se oba bone afintu na ware na otubenche onwia.
2: Madam fu bi owo da otie ye dene ne yafre no Mr. Kwam na onu no bu sa be wechira. Mo se ye di fufu mi ansa na esiesi nkontom aho.
3: se utwa fufuo na efri to nkwa man yera e
2: mm ene ampa se udidi udidi se udidi na so onum kwa chia utina no so aka amamre ho
3: se udidi na wi nam na bika usi a e ka usi ya udidi e jabi
2: mm ene e ampa pa na mu no e ti ti ti ti e utin se dente ya yen yi dente yi
3: e ti papa na epa
2: an ti kuru so nkwa ajina
3: ende e no kure wo han han oni e twa wa utire ho
2: yo and the eh, papa abogye se ebeto enintonwi
3: na se wo sura abogye se okoye de hozongo
2: ai and the papa se wo di dokuno na yoda no akanfo no ye nikanika no
3: wakane ye papa papa
2: o di dokuno na yoda no aka wakanfo ne oyam ebruno ehe nikanika ura ne he yanko
3: wo suru nchimboto na wo de fampo ano na ehwe guma yera e koni diem
2: obi ni mo obi chire
3: Ode amokuye ebo nkate nkwan ya enyere okoni diem
2: hwe yale bi wo ho a obroni ni aduro fisa ade ye de insign wudi nsu ya enye yida
3: obodam fo a watu bo akwadwom nu ya na ne yure fisa na ma meka ho fisa insign se ne bodam sem ni ntira
2: enye obibi ni odam ni a wo se akwe ye akwe nu ho anika
3: na se wo ma wo yale dam ye wo hu de bebrea ni yale se hu hia wo
2: ye bodam a ye bo fifie
3: ye se wa su wa fun ba kwa ye ma wo kasa nku
2: ai se obi afuno esusu sin wa meme ha oni ntesu na edo sensin hu
3: an ayete se obi a wa me o bisikoko na de wa yu bisifita ni nyina yete ntesukoko
2: obi intel besepa en obi intel besepa en enfra besecha obi intel besecham enfra besepa entwa ne ho enkoton mo mani
3: wa kan ye papa papa so ko tu se dan kwanta ti nkwanta misro en busa dan kwanta se dan kwanta kire me nkwanta se dan kwanta unim nkwanta nko nko ti nkwanta ho
2: obi hu nanka injai nanka enkoka se mi hu yanka
3: aboa nanka na wo bo ne dinu mpanyi fo fere na opantene yeso onim dade abo kada wo wenfo
2: ampa ampa pa na mu ni ampa se me ka cho ne sa anopensu ese aduma na ensenda
3: ayigbofo ka se mi wo se pekwele machi manya manya na kire se ni patiate ya no nkire sa ponchi ndidi wa pempem
2: yo ani ese ohu omani ankyere na nkyere na ase no nyaade a wa ma obi
3: ohu ni ayi enhu a abrante ni tiate anka se wa ya bremo a
2: ye hu ni pa da kru penka se wa afon
3: obi ene ho a wayi na moto ma wanchi ana no da
2: ena se oyam ya na oyam yo ya no wanfi wo se aye hu ni a eyo
3: emirika ya de ko ya no so ye no na edi be fie
2: ena se oyam ya se uti ya na oyam tua ehia sum
3: no kure bema woni okokoduro kura nye de tia fiaka na nadwo
2: fo bema ne ni a okotie bese
3: bema nsinso ma nsa no wa ham
2: ye du akono a ye fredo merima na enyo berima
3: abua ne din de gina ma wo se ye nkikiri bema mfa ngi na okun enim
2: a tie ni waka wa te se abua ne din de oso no wo se twa ho abisa so oso ana
3: se ye si ye du oso na chi ye nsura ha so o
2: e na oso no so ti ada de firi so a ye huan biem
3: de bia oso no befa bia ye kwan
2: nsinso am dan chem e bia ne apotro
3: tuatua so sunso sunso so tuatua kasa kire fe ntemfra menesu no
2: apotro o se nsem wa ye nan mu ma so de twen su tobre
3: abo apotro na oka na asam ye nko ne mpuntu ase nko busa konwa fi so no akasa wonti akonyo so
2: ampa da apontchine ni behun su ne behun ne tenten
3: e te se ai abo aka nka bi da o behun ne ye behun ka odudu ehye no
2: hwe se enye aketekre aketekre aketekre c'est très toi
1: que te crée
2: ça donne très meba ben a fait ses mi bunu frère mais tu dis c'est très toi na bukuma afo ani ewu
3: c'est si if you finish your friend gire
1: bu benu bio
2: très toi na dede bebrebe swetcha
1: ça bu benu cho to bio oi oi oi
4: maman kanjo kaji Tiale kenye obi a oyɛ fofo obi.
2: Ya ya mi ensa. Train to a na dede beblebe to atwa. Ano ane.
1: Ehe.
4: Kaje bɛno yɛ sɛ.
1: Train to na kronfo ani
2: ewu. Anya kronfo train to a na dede beblebe to atwa sɛ train is wa. Wo bo sɛ na he we fu na
4: we ti na we fama no.
2: Ba enye to pɛ na dede
4: to atwa. Wo de fama no. Fama no. Akyi yɛ bɛka wo asɛm.
3: Yo menu agalek me dase yesa odo de akọ odo won ti na ankranboro ni bi wa ye frene odo ko
2: odo so ni ni ani hu akodim
3: eh odo ntosu okogo odo nsu mo ye nsu engo
2: wo ye compound wa ni kese na so kasa na ajijim
3: odo yele wo ho ye de mfia no
2: na
3: esa
2: ani eya papa na mu no ni ameso me pese me ka cho ni se se we obusum anim na ekọ ni plan sa no odo fie de mpen eso nkura ye tumi ko
3: na wo yire fe se adua atwuru busu mu akene timi dan busu mane yeye
2: obusu mu opese ono tena akye na ochire ona atwu ade
3: ande no krepa efe bonu masitina te se nwa mo nante wo kuochi e wo ku enim na etwu san
2: oti mu fita nti amu ankum
3: se gwe firi utrim betu abojese ma won yira e otu mpasa
2: ana woni mu timu so awu nsuru ebisa
3: abu akoko won se woni ni trim asambe ne kushwa masambe woni mu da
2: ah wa mama ka mi be mi da se hwe abu oketri onya nkwa ana otu otu eduasa pai abeduasa
3: ah me papa awe karo waka asambe we kurom ka sase bunoro aluwe na ban anda da ngamila azikala dabor kuma tikel mamai na kire se abusume kotre waka kire okotre pase enye da bia na hia mirikato eto da e anana ntia su timbo wa
2: ana obusuma nketre no ase bre okakra ye ntem kakra nsu eye
3: ana abua kosume kotre aya kanu hwasam
1: na be we bu ni we di nsunsu ni be na hum
2: me se
3: me bunu se wonu kachire kotre pase eto da enye de bia na hia mirikato eto da nante yesu timbua
2: ana mesu mibu beni se obosuma nketre wati bre okakra ye ntem kakra nsu eye ha ose obra ni obra chire nkwanta dem bre okakra bi aha
3: okay se eja to okwai ma obiere nkyira abusuma mirika abusuma kotere mirika tu
2: aya me ya se ya wo denche ma so anu nipo
3: na se ye ntwa nsomu wi aya nka nkyira danche msa na nupo
2: enye da wo betu obu etwa su fra na ne sa da no na pafe besi
3: obi a wo kokra owo na wo sura pafe
2: hwe se esu busum twe anka me wo apata wo so nka me na okrama dompe
3: apatre a wo da nsomu se wo kwode to amene nya wo ya wo sa ara nso no nimu nsomu yore te se wo
2: ana ntakrabu abia nso odidi wo nsu ani no ye nsum nsum abo ano ye ne tamfo
3: aboa okwodie brensia mo a wotu ni se mo jamu no se aboa bi esi no wo se no ntakra hunu nye ne edin
2: obi nkuma anansi se wo kuma anansi o man bebo
3: anansi nyune ntenta na ne bente kuma be nyune be ka ha dane fidie
2: ana se anansi wo fie mbisa no nwe ntenta
1: dane fidie man na bubenensi dane fidie ay yokisi na se opuro
3: eyi wansena
1: na bi okay wansa anuma
3: anuma
1: ya diyanko
3: okay medase ope anuma atutu ansurose na nambeshi
2: anse wona aso ukomfofinsu uni tinuade betwampese
3: asiri wosika sio wa anuma bi asempenyinse kanu wasam na wanka na honfe na huni ye
2: na adwini teche we score de betokodo anka ni so de ni duabonsu papa papa oyi
1: baba kuba konka wengo
3: mate bebi a osuna wu aprada no dompempa hoda
2: hwe adoa no ho odom sukro twa amansenti na adoa ne maame yi anso
1: ehwie
4: twa amansenti na adoa ne maame yi anso na ene eba ebe for the day ebe for the day ne no eye ye nua ye be obu ye o se odo yare ye ye dem fia no
2: na safo sa be we se da bia ye ebu
4: I'm saying never for the day.
2: Yo, Martin.
4: Odo yari yari mfiano nesa.
2: Yo.
4: And don't yari yama odo fumsuano.
2: Martin.
4: Uhumbeto.
2: Yo.
4: Aha. Kajiri.
1: Uhumbeto ampa. Ene. Aha. Aye minya minya se su minya guaso. Aso konse collection. Aso chala se lata baye pinga se lata fu men kwa yin. Evi se bube ene tibe ene shia. Ke chala ufe mesu mousi ya chuchwe. Ene. Ene yanu uwa bube ne maya kono papa yinu ya. Aye. Roger, or no, nanny day, the cover of here. Obon, whom I
4: have a yenny can find some more.
1: You
4: can find
1: some more. Yeah, wisdom, a mamu. I often got Mr. Garlic. Of aye, quite a
2: year, and then coffee pal, and
1: back of you by number what tea. Quite you are sure I've been a massaman. Obu Benubaku, aye, your crown 90. Aye, becrojin. Sarah, and your Roger.

na mye ma minum mienu iso de baye ene enye mbreinu diyan na yebeyi diyan na yebeyi yebeyi papa na na yebeyi bone eno enti ema diye nobody can contest se ema ntimi nye nsinsanso webusyanso eh adam diye enye nsinsanso wa omobusyan kakrana aso ono nene kunune diyan enye nsinsanso sabe nye nsinsanso wa wiyase so nsinsanso ne bikra kansase Bible ni kununi diyan enye nsinsanso sabe nye nsinsanso wa

Deborah as a judge. Na Bible kasa ama mi no ye na o no o kunu. Nanso o sorry betna the palm of Deborah say ana ma me bua pa ni eduana na otna say. Edi Israel my asem wo ba nanim de atentene ni di won asem. Ko drum pempen so se Nyankopon kasa yi ni wadi che ni se. Hwe me de sa Caesarea sa o papa ya on.

0: odi ọmọ ẹni mọ ọmọ ọjiji mu me jẹ na ṣe mọ nsa ko ka tẹ me de sa cesarea sa o papa ya odi ọmọ ẹni mọ ọmọ ọjiji mu me jẹ na ṣe mọ nsa ko ka tẹ na ukunu kon so ba jume di anyame di ahye nsa hu se odi tumi kese bi ahye nsa u betimi di asese busua u betimi di asese mahye bre entret na ho din sa enye hu se wudi e bibi ani wo mu nyame di bibi ahye wo mu it is about time se u be realize se nyi ni paketu e bi keke na emom nyame e di tumi kese bi ahye wo mu a opese wudi ye bibi hallelujah
1: amen
0: afi Ye mi pese ye uba even New Testament mumpa during Jesus ne way ne juma yem any okoy nyina ma binum so sorry Mary Magdalene mo ne Martha mo ne Dorcas mo ne Priscilla mo nyina di nem ne juma di kese a won nyina bedi ye enti ye hu ye juma die se we are transmitters of faith we are the reserved army of God and nyame ahyehye ye sa asrafo a ebresem no o ye yen pie didi juma bi ma ne ho enti wo se ye hu sa role ye na ye ni ye se ne be ye be nyansunsan sunsan so ne die

0: Na sa chese fo no de ni bonyam ye ni die ni aseda ma de otia yi waso
1: Revelation chapter 4 verse 9 to 11. We are not about
0: you any this 89 yi mo ankonu ko bi du ba ko sa na sa chese fo no de ni bonyam ye ni die ni aseda ma de otia yi waso no a otia aseda da no a mpanifo aduo no na sa chese fo no de ni bonyam ye ni die ni aseda ma de otia yi waso no a otia aseda da no a mpanifo aduo no na
1: Na nyampo pe ayemuye ni adoye. Si ya beye saadiye no.
0: So obidi nani mubutu fom. So di na eye. Adine mama ayabo fom. Nsusuye bedo.
1: Odi nani mubutu. Se udi wani. Why na odi wani mubutu fom amano. Ya obi muhamo particular place omdi omwe ni chere. Si ni yo. Nyanko po di enye saane tiye. Bebi abetu mdi wani atre. Na wakansam. Nye se midi yo honi biye si yo kotone debi. Na mama jwe ni makume mne mewase. Pu nyanko po omu. Mumuni nukremu.
0: Sabini mani butu fomo. Ebe ha mini misana mide bo wa atma peja.
1: Ya, I don't see your recitation. Ewa bae bu ni mbebre. Some of the words are very recited. Sase kremu ni di ni mwa bufo mwa recitation or reciting. Se nyanko posu, magnificent. Nyanko posu. Nenim ni nechi obiye ni ho. Ndino si, e rado fata sa o jie ni onyam. E ni di eni tumi.